0: pema angnu nyukhem jak hiv na aids type tha bun heng ni me che gi china na hiv sun gnoi jin khai nya hoi shiu san ki wa shan dai gnoi
1: nong nyukhem na hiv sun jin khai nya sau de na te chi xia chi kam dang mo she yam na

0: HIV low AIDS ta ju jin yak nyu tro tsana ka shi ra chen
1: de mi apu bri parong lo HIV low AIDS prevention and control a chen yu ho tro tsana hi le HIV wong kala mi ta mi kan ji ntsan lo ngrang ke nyu so bi
0: lo tho ta ka sha phi te mi ka shi lo sa da lo tho ka cha cha nyu HIV jin ga ta mi shi ra chen ga te ta ju hi ga len zumbi
1: ngu ka shi ra chen ne kan di ka zum me ten so lo ti le nu
0: Nagaland state AIDS control society le ka ta sha hi ge sa ro an tsu shi bi
2: FM Tracker Band
3: 103 MHz
2: News, Music and Entertainment
3: FM 103 MHz